alechene mipunu ndintu pomasika ndintu pone usiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundili ndimitakwa dzimukololo vashazane makakwa bizvibuyela kushule mhani takwa mundi zvinila muchilo mumakwakwa zina langu muzibuka lakakwakwa ndimituzi wamadhamu valanda muvalezo vemanyimwe ndovalanda unokuyandakakoka nemitanda